0: Nasema yini sawubona? Nasema yini tumela? Wala right mkhulu.
1: Ngiyaphila.
0: Ngiyaphila njani wena?
1: Boni ke. Ezizwe ngoma ezimnandi.
0: Bathele into ezimnandi kakhulu.
1: Zachayivelwa yithina lezi.
0: Kadwa yithina.
1: Ibe ilasagcina khona ukujaya.
0: Ila wakugcina khona ukujaya uzojuluke.
1: Yes, ngama-90s.
0: Yeah, ngama-90s, kusamnandi.
1: Yebo.
0: Boni ke.
1: Sadlupe.
0: Iphi style owuyithanda?
1: Ingoma.
0: Iphi style owuyithanda? Uthanda ukuyigunda khona.
1: Mina bengishaya ke ipolice card kakhulu.
0: Ipolice card lesukwa ngemuva bese icija ngaphambili.
1: Yee.
0: Ucela ungishayele wona kulonyaka phela mfowethu awu.
1: Ngizayi manje card sayigakunda zonke inwe.
0: Ngicela sizame ukuthi siyiqoqe sibuyise le police card nje yakho mfowethu.
1: Yebo, hayi lokho kuzokwenzeka.
0: Ungajabula ngifo, ushaye ngento yakho ngento odume ngayo mhlawumbe uzayithandayo. Boni ke, ujoli, awungishaye bese uyabaleka qha.
1: Boni ke, hayi, hambe kahle ngoba ngeke ngisabuya vele. Ngeke masuphuma nje uphume kahle lesihleli nawe. Boni ke, bida bangabantu, joli. Ika. Bo.
0: Ne. Ntombazane.
1: Ntombazane.
0: Berathi qhawe lami ukuphathe kahle usuku lwami lesithathu yeshampoo nayo ukukhonzile kuncanywa mfethu ngisenhlizweni yami yezwa.
1: Boni ke.
0: Shapu cholita mfowethu.
1: Nami ngiyakuthanda.
0: Shapu.
1: Thanda fuzelise.
0: Thank you. Yebo ke mfowethu mina. Shapu. Shapu.

mateso nini na nini. Bayete mafunga ngachi. Bayete wenoze temiso zakho.

inkosi yesesalema kuba nanjengawe wabakhilana mafunjene ngona kuba nanjengawe thanda lwakho lumanzi luthulile kuba nanjengawe wena osuke enkazimulweni uhlale enkazimulweni athi unawomoya ekhuluma ngawe athi uJehova

njalo lento mntana umuntu njalo lento ngana ka baba ngivumela ngithi sixile mntaka mama sixile wangena zakwethu kuphinda kwasemgomo ndlovu yabona maphethelo kuyamnandi kakhulu molo

uyabona ke mlaleli uyabona ke ngane ke baba siyongena kuleli hora lesine ke manje sesiyongena kuleli hora lesine la siyovusa khona abantu njengamanje u-3 3:04 mthethi mzuzu ngaphambi kohora lingelesine kuzothi khona manje ngo-4 o'clock bese nginivusa

uyabona ke mlaleli lolu hlelo sokusile uhlelo sokusile mgundlovu sengilithethe ngalibeke thala seliguqile manje seliguqile uhlelo sokusile mgundlovu seliguqile sengilithethe ngalibeke thala njengamanje nje sengilungela ukuba ngingene kuyihlandla lodina lohlelo oluthi sibonge ukuvuka.

0: Hawu bantu kamabanqi. Ngimntana umuntu ohlelo sekusile mgundlovu. Sengilithethe ngalibeke thala, sengiyoze ngilethule kusasa. Seliguqile njengamanje ngilungela ukuba ngingene kwihlandla lokugcina lohlelo. Sibonga ukuvuka ake ngidlule ngapha.
1: Mgundlovu 107.6 FM.

akabi ngomunye umuntu omazi ukuthi umngani wakhe noma uyaphilelana naye ungayitsheli ukuthi wena u saint kuyena wokwazi ukuthi maye kwazi ukukhuluma kabi ngalo ngobe ngekho kusho ukuthi nawe uyakhuluma kabi ngawe kuye noma kwabanye awungakhuluma mani hayi ngakhuluma hey ngakhuluma ekseni isikhathi lapha ke manje kulelela miwashi imsuzu isishaga lombili ngaphambi kwakushaya ihora leshumi hey matoto unyaka unyaka ka 2026 banjani abantu balapha na ke ko 100 dm lapha na kwa mnyandu lapha ko mbizane baswazini lapha na ko mcakweni ko mgwaqo lapha na ko zondi stole lapha na ko zincamo lapha ko mbombo lakho kwani skate gibson gate lapha na kwa qanda tsheni lapha na ke lika mphathe khobo nganeni eh lapha phezulu lapha na ko madlala lapha na sethelazi lapha na kwa mpande banjani abantu lapha na ke dp lapha eskopo niyaphila shawe banjani abantu kwa gubesha atafleni banjani abantu lapha na ko mzongwa abantu balapha na ke koshanga lapha na ke oshezi konqongele phezulu lapha na ke kombambhathanaje isikolo kwini right kakhulu uphuphilisa lapha umfaka bingu emfundisi njalo lowo

kanti ke ngikutshela nje ukuthi ke njengoba ngolesithathu nje namhlanje na ke ngempela ke sinayo lento nje umoya ukuthi ke sivuselele ithemba lapha kwethu lapha ngokwathi 11 so bese sisho kanjalo sivuselele ithemba sikushaye nange motivation ukuthi nje ngempela kungalahlekelwa wena ukuthi wena ungubani ngoba ke into kakhulukazi ke SAC iqhuquzela kakhulu kumuntu nomuntu ukuthi ibane sambulo phela ngawe zazi ukuthi ungubani musa ukuzi linganisa nabanye abantu ngoba lokho kuzokwenza ukuthi manje ngesikhathi ulinganisa nabanye abantu uzocina suyibona kwesinye isikhathi ungeyilutho suyibona sengaza thithi khona abantu abaphezulu kakhulu kunawe ngokwesimo sempilo nangokwezinga nje lokuphila konke nje ke emalevelini empilo emphakathini kanti cha uma uzoba nayo into ukuthi wena uwe nje futhi uzethembe wena ukholeke kuwena ube neqiniso kuwe ube nesikhathi sakho wena nino babili nawe hlale phansi nawe ube nemeeting nawe uzicwaninge wena ukuwe uyabona ube honest kuwena ungazikhohlisi ngoba ngesikhathi ukhohlisa abantu ucabanga ukhohlisa bona kanti bayakubona usikhohlisa wena uyazimosha ngamanye amazwi isithunzi sakho usidicilela phansi ngendlela ukuthi bazothi uhu Make kwenzeka into nje bazobuza ukuba khona nosibanibani lapho kuthiwe ubekho kuthiwe ho kanti kufanele anti uyabona sizobe sikhuluma nje izinto ezithinta into ethi ayifane naleyo umuntu nomuntu noselahlekelwa ithemba uyazi ngiyayithanda into yomuntu olahlekelwa ithemba ngoba uma ithemba lingakalahleki ayikho into ezokwenzeka kufuneka lilahleke angeke basangizwa ke ngeke niphinde ningizweke ukuthi ngithini ke kulena ke awu ngeke ayigeke le ngathi sidura kakhulu ngishoyo ke manje ya kufuna ukuthi uyibuke ngehlo nangomqondo simo wokutshala uhlamvu imbewu emhlabathini ukuthi ke uma ingeke yafa yaphela emhlabathini ebesiqhuma seku isitshalo esisha ngeke uze kwenzeke mangabe ingafanga ingaphelanga phansi kodwa mhlambi ke onomqondo wokuyibamba into ngisho usezwile ukuthi oh yabona ngalesi sikhathi

0: Phendukezelwa bayithanda kakhulu. Bayithanda kakhulu mangabe kunje bakithi. Yabona nje mina ngiye ngashaya isopho ekuseni.
1: Yeah.
0: Ngiqale inkomishi ngifaka amanzi abilayo ngifake bese ngiyifudumela. Ngisho ngenzela ukuthi mase ngifake isopho lami inkomishi ingabandisa isopho. Ebese ngithatha inkomishi ngifake phakathi kwezandla ngathi ngiyayibamba ngathi ngiyayicindezela inkomishi ngathi ngiyayikhama ngenzela ukuthi lokho kushisa lokho kungiphumele ezandleni.
1: Yes.
0: Ngithi ngikambe sengiphuza isopho lami nje sengimnandi.
1: Ngoba phela umuntu uyakudinga ufudumala kulesi
0: sikhathi. Ngaphakathi, yes.
1: Kade sikhuluma nje ngale nomunye ngithi mina nokungaliphuza iti uyaliphuza namhlanje. Siyabona bayaliphuza kampela iti liyaphoka.
0: Yimi lowo, hayi mina neti hayi ngeke. Kodwa ke kuyaphoka makunje.
1: Hayi iyaphoka.
0: Afudumalani bakwethu abafudumale bonke abantu. Neyingane bayibheka abantu ukuthi ifudumele. Uzobuya nini ma?
1: So we are with Gamang.
0: All right, I'm going to keep it in the corner.
2: Ithimba lezindaba kumgungudlo FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.

0: What kind of evil? Ayibo, lengane, uiyana. Ha. Hey. All right, kulungile ke. Did you know? Andile ndwandwe.
1: Chesa.
0: Aw, chesa.
1: Chesa wenze njani umfana? Njengoba nje nizazo te baba.
0: Ayi siyaphila siyaphi.
1: Ayi sikhona ingayo siba nje uthi umsakazi. Ah. DJ.
0: DJ Malaysia.
1: DJ Malaysia. No man, ayasibonga sasibona nesimo sezulu namhlanje ukuthi ayi. Sithi ngubungaki.
0: Ya, hey man.

phana ke itolo zethu ake sigwinye manje ngale ngoma ama Soul Brothers athi bakhala ngamadoda ay ayibamba mdavu yadavusa we mfaka mpondo zamneke zami le nje ningabe inkomeni zesabana awusuka madoda insingizwe emagilogilo suka awuzwe nje lapha na ku Black Moss intambende ka la yini amadoda hey mina ngithi abafana laba benze

ngalendlela ukuthi kuthiwa nje ubudoda bukhulelwa ube indoda ube intombazana nakhona futhi kuthiwa uyindoda ngoba lento ukuthi umuntu uyindoda akushiwo ubulili bakhe nesiqu sakhe cha kusike kushiwo ngokomuntu ongaphakathi ngokwesimo somcabanga nokwenza ngiyabona sibona ngezenzo ukuthi hayi lo muntu waze wayenza into enhle waze wayenza into enziwa njengoba sengike ngasho ngisho wesifazane baningi kakhulukazi amantombazana namhlanje sinohlobo lwezingane ezithi mase yifundile ingane kube yona evusa umuzi ekhaya kutsho ukuthi ingane intombazana bese esha amadoda nezalwazi bada yazi wavele wayindoda lo mntwana hayi cha uyabona angithi ke so mangabe kunesimo esikanje kukhona abantu engathi wathwala ngabantu besifazane akwazi ukulala yedwa ufanele nakanjani usuku nosuku kunentombi ase ingeke intombi encane islenda eyakhe uyayithanda isidudla eyakhe yenefiga uyayithanda enkulu edudule uyayithanda emnyama eyakhe ebomva ngathi igwava uyayithanda eyakhe emfishane isigqigqi eyakhe hende zonke into nje intombazana ashilutho umasha abhuqe ukhukhulela ngoqo ungathi umuntu onjani la yikho ke soul brothers ethi hayi mina ngange ngikhathele futhi ke ngididekile angisazi ukuthi ke akafanali banamhlanje enhlobonu ulala la uvuka la kusasa uhamba nalentombi ngelinye ilanga uhamba naleya khona umuntu nje ohlala ejatshuliswa nje ukuba phakathi kwabantu besifazane nje maye nathi thina amadoda ngathi uphethwe yizinyo akakhulumi Mai labantu besifazane uhleka size sibona amankanka yiso brothers ishiyo lokho okay bafethu ke isikhathi lapha ngamanje mzizo isingamashumi amabili lishayela shoshini zihora leshumi nanye ekseni uhleleke nami ke umafavuke hayi mina ngumafavuke ngempela hayi yabona nje sengoyefeya nje ngoba sekuvuma inkosi Kwa yuthi ngivele ngiyifu nje ngintando kaSathane never ludo kona abantu abayizimpisi ke angithi impisi mayilandele ikulandele ifuna ukugila make washona phansi esigodini ikucaba ngoku usufile ikulandele make yakubona ukuqhamukela ngaphesheya ivele ngishaya utsheko iwe ifete kona abantu abanjalo ke omajabule silondeni njengempukane ukuthi mangabe bembona umuntu uthi uyagoyisha uyastrugglisha bathi ahe ibambe ngakho hayibo mawusu right futhi bese bathi hayibo ukuchathe ephu kudonkuthi lesi situla sehlele kusona esidrya ayo sesithenge ngani hayibo kusho ukuthi unenyoka hayibo thina abantu abamnyama sahlala sinenyoka nje kanti abelumbi bona ke kuthi hayi ayazama kuthi hayi phela umlungu phela maye umlungu so maye umlungu kusho ukuthini lokho okay angakhuluma kakhulu ngazi athi ngibala ushukela bakithi hayi angifuni lonto le ngathi kade ngisenyangeni ngiyokhendla insizwa noma umngani yini lena yenza ukuthi mangabe ngivakashela kwamngani wami angangitshela umngani wami engivakashela kubo ukuthi ekhaya lapha na ke lezi zinto mina nawe mngani esiyiphilela ngazo u1 no2 no3 noma bekuyini lapha ekhaya ke kuphilwa kanje kanje azenziwa ngiyocela mngani wami nawe ukuthi uyiphathe kahle okay angitsheli ngani kubalekile ke ukuthi ke umngani wami noma umngani wakho uma niya ekhaya kini mtshele ningakafika ekhaya angafika kuhlambalaze lapha ya ukuthi ke ngishi language iyashintsha mase sifika ekhaya kithi ke mngani wami ngoba ekhaya baphila impilo kanje abangezwa lapha ekhaya usukhuluma izinto esikhuluma mase isodwa ngithi yabona ngoba hey uzongifaka enkingi ukhona lo ngihlobo labangani ke othi umngani wakho noma umngani wakhe ehambe naye waya ekhaya mhlambe emcimbini kubo kwakhe umngani wakhe lo usefika usevimbezela izingane zakubo kalomngani wakhe angithi kunomcimbi vele khona ngisho ihlobo zala ekhaya amantombazana ezichophile izingane zigezile zinhle lo umngani wami engimemile ukuthi mngani woba khona phela emcimbini wasekhaya usevela waphenduka wayihala njonjo la ekhaya
usebona ingane khona nezasegoli ngiyalingana seyifikile phela ezise emcimbini.

lo ngabe umshado yake ngithi nje umshado noma umcimbi ngathi umncwaba ayisiyeke umncwaba hey aya akasabambeki umngane wami usehwitha kwasani nje usehwitha ke manje unginikeza inamba yakho usenikeza zonke izingane ezuyinike uyihlohla uyihlohloza ngeselula sakhe angithi manikeze iselula nje wenzela ukuthi manje afake inamba na amantombazane yana lawa seyazi ukuthi umuntu wesilisa ngakunikeza iselula sakhe uthi mfaka inamba yakho hey bakithi lento yokushela ngelokhunga ngeyinamba mina ngiyazi ngoba thina sasicuthela intokazi sicuthele busucupha nje sisoka busucupha ukotini wazi ukuthi ke izovela idakwe nje ukotini owudlile idakwe yiphunga eliphuma kuwena ngoba kufanele kunuka amakha amnandi mawe insizwa hayi ube nequculo ukuthi umuntu wesilisa hayi nuke kahle intombi izothi mangabe nje izwa leli iphunga elimnandi kuwena ibuka indlela ocuphe ngayisoka ukuthi izwa amazwi acwengekile akhulunywa wena owabhekise kuyona ichazwe nje amazwi ungakasho lutho uthini lento lutho umuntu uvela umhlohloloze ngocingo nje ukuthi mi athi yashothi hayibo nanje ifoni yami nginayo athi bamba lapho isiyazi ke nayo kaba sahluphike laba ke banamhlanje sebeya kona manje ngizothi ngize nawe la ekhaya ngumemile size emcimbini wasekhaya wena izingane zakithi ngeke ukhole nomfana ongavuma bone omunye umfana komunye umuzi evimbezela izingane zakubo hayi khulumani bakithi mthana ukuthula khulumani Paulani bafethu mina ngaze ngibone umfana laba bafana abakwenzayo lokuthi ashelele umngani wakhe izingane zakubo ngabuncengeni kulomngani wakho hayi ngeke man Digo fake bande mina. Ufake bande. Haw, uzukanga wena usigangela nje. Uzofimbezela izingane zakini manje ulekelela umngani wakho kanti nizela ekhaya. Hey futhi mangabe kuthiwa kusemzini wami. Ha! Umfana wala ekhaya lo uzokwenza lokho ezinomngani wakhe la kanti uzo ubaba wamgcosha umfowethu wami wathi hey musu lokho ubiza izingane zami uyibizela lapho sebenza khona uthi azikuvakashele. Wathi umfowethu kubaba wathi ushuthi baba mhlawumbe mina odadewethu ngabanikeza abangani bami wathi wathi abangani bakho phela bona mabebona odadewenu babona intombi ha kwenzeka ngempela kwenzeka

0: bazo gila ne allowance. Uto hola 10,000 le 2,000 ne ntombi yam. Uza gila le 2,000 na ishe no dokotela. Bayithatha imali but badile ngawe. People are not loyal. Muntu noma ungamnika iholo lakho lonke. Kahle the moment zela ubona ngathi kunobulima la kuwe. Ngoba wazi the real people they will never do what you do. Kunabantu abazalwa nenhliziyo embi nomhopholo. Noma ungamenzelani, uzagila uloku menzela. Anginandaba ukuthi ubanika noma ungabaniki allowance. Bazogila
1: Yabona ngomlaleli isikhathi lapha ngamanje mzuzu ingamashumi amabili nomzuzu wodwa ngaphambi kwakushaya ihora leshumi nambili kumgungundlovana 7.6 FM uhlelo ekhaya ngolwesithathu namhlanje uhleli-ke nami-ke uhleli nomafavuke uhleli-ke nami unduku zabantu ziyahluleka mazithi ziyamshaya uhleli nami unohamba bengamthandi abakubona bezizwe uhleli no-DJ Masinga kanti-ke ngibe ngelihlusuka ikhanda lami ngibe ngishintshe nje vele ngibe u-DJ Malayisha Ya kunabantu noma ungabenzelani noma ungabahlonipha kangakanani noma ungabanikani umuntu njengakuthandi so engakuthandi musa ukuthi ngoba uthandwa buso khombisa abantu abangakuthandi ukuthi uyezwela ngokuthi bona bayakupiciza vele wenze sengathi awubanaki futhi bakhombise ukuthi impilo iyaqhubeka ngaphandle kwabo uyakwazi ukujabula ngaphandle kwabo because lento abayenzayo ukuthi bafuna ukukufrustrate noma usubenzele noma yini uyazi enye into mina engeke ngiyibuke ukuthi uma ngabe siphila nje la emphakathini singabantu sizigaba ngeyigaba ngeyigatshana zempilo zabantu bephila emphakathini ababangani khona abayizihlobo kube khona ngoba khona umuntu okuba ngathi umngani wakhe kanti cha hayi ngoba ningabangani niyaphila nje kodwa khona abantu ababangani bese kuba khona abantu aba ongebona abangani kodwa niyathintana nabo nichekana ngoba bayizihlobo ogazi mayigazi uyabona ukhazini wakho njalo njalo kanina njalo njalo nomngayise yabona bese kuthi ke la empilweni ke makunama challenges ababhekana nawo mabethinta wena wena usukuma ugcuma uhafu ubheke phezulu uyithintithe uzukhiphe nalokho kokugcina ubuphila ngakho wenzele bona ngoba inhliziyo zethu angithi ayifani bese kuzoba nento yokuthi uma kodwa sekubheke ngakuwena bese kuba into elula nje angifuniki mina lonto uyazi mina ngenze njani ngiyahamba lapho ngiyasuka uma noma ngasukanga mhlawumbe kwesinye isikhathi total kodwa ngishintshe iposition yokuma iangle yokuma khona kuleyo ndawo ngibona oh la kusho ukungenziwa isilima kanye kahle kahle uma ngabe mina kufuneka ngifake amandla ami la i-effort yami yonke ngiyifaka lana ngikhombisa ukuthi yabona nami inhliziyo yami ila noma ngabe kuthiwa yini noma kuthiwa kushoniwe nami I'm there umshado nami kuba khona ngiyaphekisa noma ngabe yini okuthiwa iyenziwa la nami ngikhona noma ngabe kuthiwa yini nami noma kuthiwa i-happy birthday kabani bani ngoba phela ama-happy birthday namhlanje sekwaba yisimanga sento into enkulu umuntu uma ngingamuyishelanga nje ukhohliwe mina ngiyangikhohlwa ke lento wamkhohlwa nje umuntu nje hawu umbona umuntu usequmba umlomo amushelanga lapha ekhaya nje ahlale ngena amacala lapha iy'ngane zami qoboqoboqobo anti ayihlale ekhaya sengiyozwa ngalo nomunye okhona la ukuthi hhayi usibani bantwana imushe la hawu sesikhohliwe thina nkosi yami ngiyakhohlwa-ke mina ake ngithi angikhohlwa-ke nawe-ke ma kuthiwa uyawishwela noma uyazalwa lo nawe ukhona uthumela iprezenti kodwa mase kuwena nakho la engiqonde khona ngafika mase kuwena sekuyimina bese kuba nje lula nje noma ngazange wenza wawishelwa naye akunandaba kube sengathi kuwena hawu akho lutho akho nkinga kanti bekuni yazi ke ma kunesimo esikanjalo udinga uzilungise wena bayeke ngoba ngeke uze ubashintshe zama wena ukuzipositiona ngendlela ezokwenza ukuthi ube right hayi kodwa phela ngazi noma niyangizwa yini angisho enkonzweni yazi ukuthi enkonzweni kukhona abanye abantu abanabantu babo hayi abanganendaba nawe noma unganikela ngo-20,000 kuba yinto elula nje kuthiwa abazalwane hayi umzali usibani bani unikela ngo-20,000 kuthiwe nje asekuphelile njalo kodwa uma kuhobani kukhona abaziwa nje iy'nguzunguzu zakhona mayinikele ngo-20 u-10 hayi u-20 u-10 yena unikele ngo-10 kodwa nje hayi kuyokhulunywa ngayo iviki lonke kuthi hayi noma kukhulunywa nje kumotivethe abantu kuthiwe njengobani nje abake banikele ngo-10,000 wena wakwenikela ngo-20 hayithiwa vo indaba yakho musa-ke uthi

Hayi hayi hayi hayi inkululeko hayi ngeke hayi bafana hayi ngeke bafana ngithanda lento yokuthatha umuntu ngiyokushayela noma usungiqomile indlela omhle ngayo noma sesishadile ngiyolokhu ngushayela nje ngishayela umuntu esevele sesishadile mhlawumbe sezesaba nabantwana umzulu umfundisi ethi usho ukuthini abefundisi hayi umama wakho umdlalise kubeke eceleni iBhayibheli hayi ngeke akusali ukuthi umuntu wesifazane noma ngaze abe umama umfundisi kahle kahle akayena umfundisi phela yena ugana umfundisi so manje ba serious njalo hayi hlalutha ngezilimi lapha makhosikazi hayi ngeke abayingindile hey ngiluleke nina ingcekeni sebancane njengokuzalwa njengokwe age nikanwe omama umfundisi abaganeni nabasebancane kabi labantwana Yawala manje lokhu uhlala ubhizi njalo uhambisa izinkonzo asisho ukuthi kuwrong lokho. Kodwa phela kubube nethuba lokuthi ube nomndeni wakho bakithi. Hawu. Hawu ube kenibe nobabini nje unkosikazi. Ke umkhiphe ke nihambe nishawe nishonele ko Blue Lagoon eThekwini. Kuziningi nje indawo ngane noma ningaya noma ningaya eCape Town you see. Nihlabe nje ibhano iflight nje nihlabe nje intsi. Ngeke ngalihlaba madoda kwahlabe kulova. Ngeke ngalihlaba ngihamba negirlfriend yami uMazulu. Ngumhla ka 14 ku April. Kulo nyaka salihlaba ibhanoyi. Sangena manje Cape Town, salihlaba ekuseni. Safika manje Cape Town. Hayi kodwa kusuke kusemnandi uhamba ebhanoyi. Sekuthiwa sekufikiwe njalo. Hawu hayi geke. Kanihambeke nje, kenifike nje, keningene nje emahotela lawa aphezulu ama 5 star, uyabona, lobo bucwebe nje, ningene lapho naye, abe i-girlfriend, kodwa ebe umama, futhi mhlawumbe sewugogo.

0: ngoba phela ingane zethu seyivele zazala zisencane use ugogo nawo umkhulu kodwa ke niye nje yabona ke nibe ku honeymoon mbumbulu thizeni hawu hayi cha ya nikhala nijabulelana ngithi uyayibona into enjalo kanifunzana u ice cream nifunzana u banana sihlulwa belungu babambana ngocicane sebekadala thina hey woza wena ay come on guys mvulela isicapha umama ngelinanga nje umsurprise uthi lala nkosikazi mina ngizokwenza hayi uthi uzilinde kuze kube yi-Mother's Day hayi khuluma ngalonto mina yabona njengoba sesiya ku-August hayi ke women's month ke kuyoze koshaya o-October kusakhulunywa hayi lokho akufike nje kodwa akuhlale njalo ekhaya kwi-Mother's Day kwi-Women's Day kwi-Women's Month ekhaya inzima ke lento engikhuluma ngayo umbhede wendlulo ubaba wendlalo ubaba ke kuphele nje iviki nenyanga hayi mina ziyaphela nenyanga ezintathu ya hayi no ngisho umama wasekhaya kuba ukhona ngabe uyasho cha iqiniso indaba yokuthi ngizovuka mina ngithi gubhubhu bese ngithi hambani okwendlula sengivukile kondlula ba hayi bo hayi khona abanye onkuzimalanga wabo babona bela idropheni kanti abendlulanga embhede hayi umuntu useyicole kahle washaya iwive phambili washaya i-makeup umuntu wayiphophotha kodwa umbheda wedluliwe ngaya ma ungafika nje uyena othi ucela nipake kancane ngaphandle imoto ningaqale nehle emotini usayolungise he ya bafethu hayi ngeke mina angisebenzi yonke loo nto ngifuna nje ukuthi zonke izinto zibe sothini ubaba akatetemisa umama nje wasekhaya mtetemise nje eke mtetemise nje yabona manje sengidayisa ngaqeda sengiyahamba manje hayi ngeke hayi angithi lezi ngane zami lezi okuyizona ezizinduna zithe hayi baba uphinde ubuye kusasa ke ungakhohlwa ukuthi kukhona lapha kudokotela umama laphana umfundisi umama laphana ke uli emgacucwa uzobe khona ekushala kamnandi uhlelo indumiso ngoba kuzobe ngolwesine omama bayemthandazweni abazalwane basuke kunalesa spirit nje sokuthi wonke umuntu akasondele ngasenkosini omama nokuba nesiyakhuluma yibona abasithwele ngemthandazo bakwethu hayi omama yibona abasithwele ngomthandazo kwangane zala ekhaza ethwelwe omama ngemkhuleko ngakho olwesina luvele libalulekile ukuthi abantu bahloniphe isimo sokuthi usuku lomama bomthandazo lwesine sasa ke from 9 to 12 uzobe khona umama udokotela mfundisi uli M Gacucwa uzobe la mina ke ngokubona ngeyimfry mina la sevelela ngolwesihlanu ngobe kuphela inyanga ke ekhona ingoma engithi ngiyayifuna lana hayi angiyitholi le ngoma marara ngiyayifuna le ngoma ngithi ngiyicingayo kuzo zonke iy'nkalo hhayi dololo angiyitholi awu sengisazophinde ngiphume ngale ngoma njalo nje ngathi hayi ngeke ha madoda kanjani manje zophuma ngayo futhi le ngoma ngiyazi khona uma ngiphuma ngale ngoma abaningi bayachazeka kodwa nje bengithi ngizophuma ngale nenye uthi kade ngiyifuni lokhu ngifikile ngiyayifuni kodwa-ke ake ngifakele ayi kodwa hayi be hayi ngeke hayi ngeke hayi hayi eyi kulungileke kodwa lo mlalelo osengena ngalesi sikhathi sengihamba abakithi kade ehleli sawona yebo hawu umlalelo yebo sabona yebo baba
1: ngikhuthuli
0: awukahle mfethu sengihamba hayi awukahle hayi hayi ke mfethu sengihamba hayi mfethu hayi le ndaba asibile sixoxe ngolo lefwethu opapayi fwethu sho fwethu hayi ziyahlupha le ngcingo mazini obuhixihixo yazi angazi kanjani allright julitika ijulide naye angazi ade ehleliphi kodwa umngani wami

Yabona mangabe ngifisa ukudlulisa la kade ngishilo ngifike ngalunguza lapha ekhumbini kuyenzeka ukuthi leyakhumbi ngobe ihambela ngasembali ngenzeka ukuthi nami mhlambe one day mangabe ngigibele bangigibelise imali mhlawumbe namanje bawuvulile umgongodlo FM laphana ikhumbi yepp ikhumbi yasepp 8202 Ultra Vaya Upilani. Lapho umsizi umjebula ngazi nginokuthi uma ngabe sizo uthi umjebula ke ne uzothina ufish uma ngabe sekukhona nomunye umjebula kodwa kulungileke yeah kushito okuncane kuyomele ufike uzocela okuncane athi hey indaba uvele ube umjebula wena. Alright, kulungile-ke siyaqhubeka nohlelo la emini bebade la umsazi omgongilovu wa-Resent Point 6.

Hey, la para uji tag mfwetu, wena wespanele sa numbers 13, uwenza ukinto, right, sebo. Alright, la para uji mbili bate, so for 3, DJ Nice, ngilili na wenju nga mkizwa nga keleza, ngilili nga lingo maga ringo, gya kotola, kotolisoba, unotu, hai. Mama chofana ngenze njani mokotola kulungile kotola phela mela uthi Andreas uthi nje ngiyakotola.

ete uyazazi yena kodwa ke uhamba nendlovukazi lapha ejwaliqo ku brown nje. Mhlabe namanje ufake yona. Usdrivele kahle badle lo sisi loyo. Kusho ukuthi nabanye abakhona lapho sebeyosindela yena ukuthi awu.

0: imibuzo yakhona iyatholakala kwezimpilo. Yini ongabukeka ekuyisengcupheni yokuthola izifo ezithelana ngocansi? Mhlawumbe omunye umbuzo abangazibuza wona abalaleli.
1: Yes, njengoba usushilo Sister Cass ukuthi njengoba usubalile inhlobo ezivamisile ezitholakalayo ezelokhuze zama STIs, mhlawumbe kumlaleli ngazibuza ukuthi yini okungambeka engcupheni yokuthi athole izifo ezilana ngocansi. Siyazi ukuthi abanye bengayitshela ukuthi nje mhlawumbe ukugwema ukuthi umolokhuza mo ungayisebenzisa ngeprotection, it's one ezinye izathu, mhlawumbe ungasichazele ezinye.
0: Okay, ezinye ukuzibandakanya ocansini noma ngabe yiluphi, noma ngabe uluphi uhlobo ngaphandle nje besho uSisinonjabulo kwekhondomu, then ukuyocansini nenqwaba yabantu shuthi ngaso sonke isikhathi wena uyahamba uyocansini nabantu abawu 5 nabantu abawu 6 nabantu abawu 10, imagine bonke labo bantu bechitha la kuwena, obvious ngokuhlangana nomunye umuntu ngokocansi kunesifo ositholayo, imagine ukuhlangana nabantu abaningi futhi kuphinde uye nakubantu ocansini ongabazi. Loko kusho ukuthini? Awunabo ubudlelwane bokuthi naxoxisana ngokuchecka nani nani nani. Ukuya futhi ocansini ube usebenzisa izidakamizwa notshwala. Ukusebenzisa izidakamizwa notshwala kwehlisa amathuba okuzithiba. Lokho okungakufaka ebungozini uma uyapi ocansini.
1: Mhlambe nje sesoyema emaphetheleni Sister Keso usubalile washo ukuthi khona nezinye ezingalapheki lapha oma herpes, so khona no HPV kanjalo ezihamba zibuye. Mhlambe yini umuntu angayenza ukuthi agweme ukuthola izifo esithelelana ngokocansi?
0: Okay, into yokuqala balaleli, uma unesandulela ngculaza, into ongayenza ukuhlala uphilile ukuthatha umshanguzo wakho ama ARVs njengomyalelo kabani kadokotela. Uqhubeke njalo kuze kube igciwane alisabonakali, lokho sesithi hamba check uviral load, hamba check CD4 cancer amagazi. Uma sekubiza sithi ze clinic uzothatha amagazi, sisuke sifuna ukucheck izinga lokunyuka kwegciwane egazini lakho, ngoba uma ngabe uthatha imshanguzo igciwane liyaqindezeleka, sikubiza ngokuthi liyasuppresseka. Shuthi imali suppresseka, amathubo okuthi ugule noma kube khona ezinye izifo abamancane. Abantu abanesendulela ngculaza abathatha imshanguzo yabo njengoba beyaliwe futhi igciwane kube nzima ukulithola egazini, baphila isikhathi eside futhi ngeke bakwazi ukwesulela igciwane komunye umuntu ongenalo uma beya ocansini. Kodwa ke noma ngabe udla ama ARVs futhi igciwane alisabonakala egazini, iviral load yakho sekuthiwa hayi suppressed su LDL, lokho akusho ukuthi uma isuppressed viral load ngeke uzithole izifo ezithelana ngokucansi. Ongcono nje ukusebenzisa ikhondomu, wazi ukuthi uhlala njalo njani uphephile uma uyocansini.
1: Mhlambe nje Sister Khesa, umlaleli olalele njengamanje ofisa ukwazi ukuthi nithola kanjani, mifuna ukuxhumana nabantu bakwa Live Life, nokuthi mhlambe khona okuthila afuna ukuthi akubuze kubantu ba Live Life ikuphi nje ufanele akwenze, nithola kanjani?
0: Okay, kulabo abafuna ukwelulekwa isicelo, sicela bathumele u please call me kwa Live Life kule number ethi 0833231023, then bese becela ukuthumelani u WhatsApp. WhatsApp usithumela kule number enjani ethi 0600179672. Sicela bavakashele futhi ka bewershall.com ukwazi kabanzi ngalolu daba.
1: Sibonga kakhulu Sister Khesa, mhlambe nje elakho elokugcina ufuna ukubhekisa nje kumlaleli, ungathini mayelana nehloko esikhuluma ngaso siwena namhlanje?
0: Ngifuna ukuthi nje eSouth Africa yonke akekho umgungundlovu wonke. Akekho umuntu ongazi ngani ngesandulela ngculaza. Akekho futhi ongazi ukuthi sithelelana kanjani. Ngengisho kubantwana even lapha eclinic ngithi uma uqaliswa amaphilisi wachazelwa ngeHIV usuyazi ukuthi ithelelana kanjani. Okwakho impilo ifufuna ukuthi impilo ikuhloniphe. Hloniphi indlela owenza ngayo ukuzinakekela kulesifo sesikuphethe. Ungathathi advantage ukuthi hawo vele akubonakali, ngikhuluphele ngimuhle, ngingashela ngize ngidele, ngingaqoma ngize ngidele. Okusalayo fanele wazi ukuthi lento yegciwani ifana njengokuthi ufaka amanzi agcwele ithangi, and the more ugqobhoza imbobo ayehla amanzi ayaphuma. Shuthi nokuphila kwakho ufungayenzi kahle, ungawadla amaphilisi ngendlela, nokuphila kwakho kuyehla.

Idolopo ng pita, inoxin, imakasi. Idolopo ng pita, inoxin, imakasi.

Into yami sithanda ngeyakho umsazi umkhongolo FM bengishilo kona ngathi ke kunesimemezelo ngizosenza kuwena njengomlelo umkhongolo FM engicelileke ku programs manager ukuthi ke ngisidlulisele kuwena ukuthi ke

kutama banye bashanga nanga makhanda bathi siyakwenza kanjani uma sekumi kanjani ngoba ubaba umprofeti umagetshagetshe usekhona ngaphakathi akagcinile ngokuba semsakazeni kodwa ungaphakathi endlini yakho

0: Right ke ngifuna ukuzwa namhlanje ukuthi ngiphakama nobani. Ngiyazi ukuthi abantu ke bafuna inombolo abangaxhumana nayo njengamanje njengoba sisemsakazweni. Kanti inamba esingakwazi ukuxhumana nayo lapha emsakazweni ibizeka kanje. U 033 342
1: 42 39
0: 39
1: 70
0: 70. Ngiphinde futhi

0: Right again, ngifuna ukuzwa namhlanje ukuthi ngiphakama nobani. Ngiyazi ukuthi abantu ke bafuna inombolo abangaxhumana nayo njengamanje njengoba sisemsakazweni. Kanti inamba esingakwazi ukuxhumana nayo lapha emsakazweni ibizeka kanje. U 033 342
1: 42 39 39 70 70.
0: Ngiphinde futhi 033 033 342 342 39 39 70 70. Singakhohlwa njalo ukuthi ke ngesonto lona leli sihamba kanjalo ke namhlanje. Ungakhohlwa inkonzo yesiqalekiso, sizogqashula isiqalekiso ngesonto lona leli esiya kulona. Ngiphinde futhi ngithathe nalona. Usemoyini, sawubona. Akwande. Ngiyaphila ma.
2: Siyaphila baba.
0: Siyaphila mama. Umbaba umprofethi bashula kuwe.
2: Baba Nkosiyami, nginovalo olungaphilo njengezingane zami azisebenzi.
0: Azisebenzi.
1: Zilaka ingane zakho. Amanzi waphethe ma ngithi.
0: Mamdlamini esiGeorge waphethe amanzi na.
2: Yabo
0: amanzi akho kumprofethi
1: ezokubamba amanzi ngikhuleke. Baba ngiyakhuleka endaweni zonke. Ngizothi ubumnyama mabudede. Ife ligubuzele abantwana bakhe, ife ligubuzele yena nomoya wovalo obika ungalungi kwezinto. Ngiyathandaza, ngizothi ubumnyama mabudede bese kuyakhanya. Sekuyakhanya, masiphakame nawe namhlanje uyezwa. Nazoke ma.
0: Siyabonga ma. Right, semoyeni ke namhlanje sifuna ukuza ukuthi siphakama nobani la emsakazweni njengoba singenile emsakazweni. Ngiyazi ukuthi ingxaki zakho ziningi, ngiyazi ukuthi uboshiwe, ngiyazi ukuthi uvaliwe. Kodwa umuntu kaNkulunkulu baba umprofethi uMageth Agete uzovula wena, uzoqaqisa isimo sakho, uzoqaqisa isimo somndeni, uzoqaqisa isimo sabantwana bakho. Kulowo mgodi namhlanje uyaphuma, kulowo mgodi waboshwa kuwo, kulowo mgodi wavalwa kuwo, kulowo mgodi wathakathwa kuwo. Kuzawucabana abathakathi bakho mntanami, bazobizana ngezijumbane, bazobizana ngamagama ngoba ubaba umprofethi uMageth Agete usefikile. Bonke abahlangene ngawo namhlanje bahlakazeka. Ake ngithathe nalongo ukuthi uthini na. Usemoyeni, sawubona.
3: Hello.
0: Yebo baba, siphakama nobani namhlanje? Usivalele umsakazo.
1: Ubani?
3: Mshengu la France.
1: Yes baba, Mshengu sikukhulekisa kwini baba.
3: Baba ngikhulekile nemali yanyamalala yonke into isandla.
1: Sikukhulekisa emalini, imali yanyamalala.
3: Yebo baba.
1: Bamba amanzi akho, ngithi waphethe amanzi.
3: Mshengu lokhu
1: mina. Waphethe amanzi baba Mshengu.
3: Yebo ngaphethe.
1: Baba ngiyathandaza endaweni zonke. Ifu lobumnyama malidede, indlela zabantu zikhanye. Noma ikuphi la kwavalwa khona kwakhiwa isifungo ukuthi akusoze kwalunga. Ngiyaqaqa njengamanje, ngiyakukhulula. Yonke into enegama lakho ikhululekile. Kosi kubusise baba, uphuzele amanzi ugeze ngawo.
3: Yebo ngaphethe.
1: Sithokoze.
0: Siyabonga baba. Uyabona ngithi kuwe namhlanje mangabe usale kule nkonzo yangesonto uyobune ebhadi. Mangabe usale kule nkonzo yangesonto uyobune eshobolo. Kuma ngabe usale kule nkonzo uyobe angazi uhlula ubuthakathi noma uyinhlobo yomuntu. Ngoba kule nkonzo kuyoqaqa amafindo. Bonke abantu abavaliwe, bonke abantu ababoshwe emsebenzini, bonke abantu ababoshwe emakhaya, bonke abantu ababoshwe emndenini. Noma ngabe waboshwa phansi emhlabathini kwakhiwa amafindo amathathu agqitshwa phansi.

0: umageja geja ezobiyenzeka ngesonto lona lesi siya kulona ngigijima ngiye kulona ngimchathe naye usemoyeni sawbona
1: Okay, bamba manza koma. Niyathatha.

asithathe ithuba sixolise. Eh ngiyezwa ukuthi kunemsindo emibili besathinta lo osethayo ngale kuleli desk ngale. Babukumkani wonke umuntu wenziwe into ayiyona. Ake kuNkulunkulu ongadala abantu abahlakaniphile nabayizilimo. Lento ufana nenhlamba.

0: Christmas to the Sibes of Oda. Sibes of Oda. Sibes of Oda.
1: Good.
0: Delete. Nazok.
1: Binyelela mga kononi, ang binyelela ko na. Isotera rin ng umaga, el pa mo, met, falling.
0: Met pa mo, falling?
1: Yes, falling.
0: So?
1: Yung la pa may seton, taga cool la po, el pa mo.
0: Higis wa gaj.

Oh yabona ke sehamba ke isikhathi manje sibheke kwingosi yethu lapho soshahla kulo baligabanga nje ihora le 11 sithini na sithi dlala konuniya wathi uzodlala all that jazz ake skelinethe nje.

usithumelele lona ku WhatsApp. Mina ngobe sengilifunda ke ngapha. Mothanda ukunaba futhi ngalo kabanzi uneRathu shunganaba ngalo kabanzi. Mina ke ngobe sengifunda ngapha kube kuhle emehlweni kaJehova. Besindiswa abantwana baNkulunkulu ngoba nje abasithi sivuselela ithemba. Kunabantu nkosama balale imphefumulo yabo iphendukile ngenxa yezimo ezithize balale bephatheke kabuhlungu. Abanye uthi bayagula basezibedlela. Begula nje abasakwazi ngisho ukufinyelela ukuthatha incwadi eyingcwele, ukuthatha iBhayibheli noma iTestament, umuntu akefunde nje izwi likaNkulunkulu. Kodwa ngokungena kwakho emoyeni bayakwazi ukuthi ke besizakalela bobalaleli. Abanye babo basezibedlela, abanye bayagula basemakhaya. Kodwa ngoku

lithethelela okupheleleyo kuyo lethi izwe lenkosi lapha kuverse 8 ngokuba imicabango yakhe kayisiyo imicabango yenu nezindlela zenu kasisiyo izindlela zakhe kusho uthe uNkulunkulu. Haleluya. Bazalwane ke laphayana isimo lesi somusa kaNkulunkulu. Haleluya. Isimo laphayana umprofethi Isaiah akhuluma ngaso isimo somusa kasimakade, ngoba uNkulunkulu wethu uNkulunkulu ongumusa, uNkulunkulu wethu uNkulunkulu ongothando, uNkulunkulu wethu uNkulunkulu okwazi ukwenza sicela egameni lakhe. Bazalwane, isimo ke lesi sithi asifune uNkulunkulu wethu esingakutholakala. Haleluya. Malisho kanjalo lithi asifune uNkulunkulu wethu esingakutholakala, lithi ke umubi abeseyishiya indlela yakhe. Haleluya. Sengisho lokhu sivuselela ithemba lokuphambene nentando kaNkulunkulu bese ngiyakushiya. Lisho njalo izwi lenkosi lithi ke simfuneke yena esatholakala, simabize esiseduze. Bazalwane, kunamanje uNkulunkulu wethu seseduzane nathi ukuthi masimbiza uyatholakala. uNkulunkulu utholakalayo, akukhathali kusenzukenza ubusuku, kodwa uNkulunkulu utholakalayo. Angikhathali kunyama kubonakali, kodwa yini uNkulunkulu utholakalayo. Angikhathali bazalwane izinto zakho ayisenzeki, kodwa uNkulunkulu othi mambiza ube siyamthola. Haleluya. Lithi ke umubi akashiyi izindlela zakhe zimbi. Haleluya. uNkulunkulu wethu elethu umusa ebusuku uthi izindlela zethu ezimbi uthi asizishiyi. Bazalwane, futhi ke bazalwane, nawenza ibe imicabango yakhe abuyele kuNkulunkulu wethu. Shiya imicabango yethu ke bazalwane, ngoba iyona esisomisana kakhulu. Ungeze ukhuluma ngomlomo noma ungeze ukwenzani, kodwa imicabango yakho nje imicabango emibi oyicabangayo leyo ayihambisani noNkulunkulu. Uthi ke buyela ke kuNkulunkulu uzoba nomusa kuwe, noma usucabange kanjani, noma usuwenze kanjani. uNkulunkulu wethu uNkulunkulu womusa othethelelayo. Bazalwane, ngisho lowo mcabango emibi esiyenzayo, uthi imicabango ke ayisiyo imicabango yethu, umcabango wasimakade ayisiyo imicabango yethu. Bazalwane, esicabangayo thina asiyo uNkulunkulu akacabangi njengathi. Esicabangayo nje asicabangi thina njengoNkulunkulu, ayifani nemicabango yakho nemicabango kaNkulunkulu. Uthi nezindlela zethu akusizi izindlela zakhe. Ishiya izindlela zethu bazalwane, akuzona izindlela zikaNkulunkulu. Indlela senza ngazo izinto ayifani nendlela uNkulunkulu enza ngayo izinto. Wena ucabanga ngenye indlela, uNkulunkulu wethu ucabanga ngenye indlela. Bazalwane, ngoba uma ungasubheke ngase kufinyelele kuthini ucabanga komuntu, ungakucabanga kaNkulunkulu. Bazalwane, uyabona ukuthi ngingadidana izinto lapho, ngoba imicabango yethu vele ayikazi kube imicabango, imicabango engakwazi ukusiphumelelisa. Kodwa imicabango kaNkulunkulu leyenza ukuthi sikwazi ukuphumelela. Haleluya. Uthi-ke nezindlela zethu akusizi izindlela zakhe. Haleluya bazalwane, izindlela zikaNkulunkulu azifani nje neyindlela zethu. Izindlela zethu azifani lezikaNkulunkulu. Lithi-ke ukuphakama kwamazulu aphakama kumhlaba zinjalo izindlela zikaNkulunkulu. Bazalwane, indlela uNkulunkulu acabanga ngayo ngathi ucabanga ezingeni eliphezulu, ukuthi ukuphakama kwabo kulinganiswa nokuphakama komhlaba. Bazalwane, ebusuku uNkulunkulu sivuselela ithemba. Bazalwane, unasazi ukuthi imicabango yethu ayifani nemicabango kaNkulunkulu. Iy'ndlela esenza ngazo asifani nendlela uNkulunkulu enza ngayo. Ngizothi ebusuku ke uma ungabuyela kuNkulunkulu wethu, indlela okade ucabanga ngayo uNkulunkulu uza kuyishintsha. Isimo sezinto okade indlela okade wenza ngayo uNkulunkulu uza kushintsha. uNkulunkulu kukhuluma wenza uNkulunkulu umuntu ovumeli, ngoba bakwazi uNkulunkulu ukusebenza ngomuntu ongavumeli. Kona lithi izwi lenkosi, nikela indlela yakho kuye ubese uyamethemba. Haleluya. Yikona uNkulunkulu ethi wena okwakho ukuvuma ngomlomo ukuthi uJesu uyiNkosi, umsebenzi usuyenzeka. Umsebenzi awukwazi wenzeka kumuntu ongazange azavuma. Umsebenzi awukwazi ukwenzeka.

Oh, mina nendlami siya kumkhonza uThixo. Siyambonga kakhulu kaNkulunkulu ekuseni. Ya, yasho njalo indodana kaNkulunkulu uJesu Kristu wathi, hey, abafo wethu nomame nobaba, ilabo abenza intando kaNkulunkulu ongithumileyo. Yabona amazwi amakhulu kakhulu lawo awakhuluma. Besho kanjalo abafundi bethi bheka nangumame kuyena abafweni bami iminyango bayakubiza wathi no abafowethu nodadewethu kanye nomame nobaba ilabo abenza intando kaNkulunkulu ongithumileyo. Siyabonga kakhulu kaNkulunkulu ekusena ke ngiphuthume ke ngifunde la ngoba isikhathi sami siyangampela siyangokungipintsha la sithi ke khona hashtag sivuselela ithemba nangumama uSikhosana uthumelile laphaya ukuthi ke ivesi elivuka phakathi kwakhe hashtag sivuselela ithemba amahubo 119:71 uthi ke kwangilungela ukuba ngihlushwe ukuze ngazi izimiso zakho wesethi ke bazalwane amazwi kaDavide ebona izinkinga asengene kuzo kuzona efunda nangamaphutha wawasho lamazwi esebona edlulile ezinkingeni wabona ukuthi ngokungena enkingeni kuningi akufundile athi kumahubo 34

ingoma esidlala njengamanje ingoma kaLusanda Bheja. Ngiyabona ke laphaya uyabonga kakhulu ke umama uSikhosana thumele message nje uthi uyabonga kakhulu ne emoji ethandazayo. Siyabonga.

0: FM.
1: Okay, right, siyabona kuyabuya-ke laphaya. Umambona uthi-ke thank you. Nathi-ke siyabakhulu-ke umambona. Yabona nje manje sengomeni ka-Janet, liyangoma eculo ubabo. Methi-ke nami ngiyadeserve. Ake simdonse shonjalo ubabo.